tabbani anne bi to haminum me tabbani ta tokyo taima tabbani la to tokyo tabbo o ya le mon au la me gatta uba go na go lu tale to wa mo na ko ya ta gatta o ko yo si bu na ja bu ko pi ya yu ma ga lo ang taima li ok ta gatta ata ta ga pigi gatti go le na pi na so ang ne ga i se ma ge ngi lu an ne ge ngi ta bu taima lo ma pi ya lo la se ma taima ni ga ta go ti ge la se ma gatti go taima ni ga ta ta ta no ga to ba mo mali le la se ma gatta ta no ga na sa ta lo to ta ni ga ti ni mali lo to ta ku ni ga ila ya ga ni to ba mo ni mali lo to ta takana ne uki oksi utu inna to ta taima tama nga upenga salatti le wa au la me gatta ata ata ga utikkan ne ga ma gun nai min ma ta no ga to ba mo utikkan ne la se ma gun nai mi yu taima ta chi ma shule abu ne taununga ununga illu tali minum mon uddu to unga taana taununga ne yaga migo na chaago malam mi mate go abuna mi male lila sam mi yugo ta chimo na tap api yaga palle ahi bugo pi yaga palle ahi bugo o ma yumi makuni nga kisuni na tum tuktu kunni ta chimo ne piyun na seballe ahi bugo ta chimo na abuna na chaago mam mate go natsale rewati ko atata gata pataw tung itto anana galo taichu mani um tika sela semang itto pehu kata na to tiri gane ara jutto taima abune una chao malam mi mate ko taw no illo tale mi no mo natsale la semam mi yati ko ta konu ka ka sho go sha go lu yu si lu sho go si kan la go lu taima ta kanung nga gatta illo tale mi no mo kana ka on niwe cha hot niwe niwe ke wi mi ninga no takanu nga atta ata he mi te mi lu ta ham me yo niwe cha ngi lu ni tai ma so ase ma ngi tu ma ko ni khiu ngi tu tap bu nga atta tai ma takan na ai bi dia le um ai bu hat tak to ale wat le gan no abu no lu u ba nga lu pi yun na khi yo ale ga ma ta ma ya mo to ma yo tap ban ni upeng te akto alo yugo au yakse te akto alo yugo tuk tuli alo mali ta chimo na mata unna tuk tuli go te ushawe alo akse ma yung ikkalo ang te ma tapani ta katta ta kananga tuba yo ami ta ma una nuna na pillo go ni nga u tikili la akse ma yo yusi nukara najammi ni la xema mata chumo na to ram ga hata la xema ma nannu mi go ullatu mi malittu ni yusi ni ngaw mi ni awna xila xen ni rame awna xaxat tok to ala la nga ni ngaw nga tama nga yang u watti ni go yanga tay ma ni ngaw buti kim ma ko ga hi bu si bu ni ngani tay ma to ba o le la nga anga a himma mali hitu ina ila xema mi yabo awla hilluta takanani ukiwa bangani tuba kami takut taimu upenga segala mumat tamaunga natya halagala mumat tamaunga awla alam mayu taichumu natapa awla ta upenga segala mumat taichumu na atata ma inu hangittumun awla kutigali laksema baatiku taichumu na tapa nammenilla pina hyttigelo tuno nukagalo nukaga suli sogo segulu taichumuna tuwa amengala tuta upengamma tama weino hangittumu aullaago malamma taununga anakto ayunu ikhalule ma aullaago malamma ukhawshinga angalu kuhiyane umma tautung tiugalo takanunga atta nulu wale oktito abu ikhalun neutinik nulu wale oktito abu natung neutinik anule oktibut napulek suyibut makuninga napuni sana jibut ta ko ngolo ta khatang uti gituta nammini sana la se mangittu ta chimone ini lige yatta inu to sige yatta sana jitu abu una le okte bu ta makuninga pina pina yutti bu ta chimone ta pa inu lige asigatta ta ima pijun na sige ale la se

Uwang Eva Michael o kakti igalakot, nagadamit ang lamang mga ina to the pivalayot ang malaman na pivalayag ngayot, CBC North TV kutigot, kakitaw yutigot cbc.ca/north, pivalayon at winawatot, nunatsinni, nunalilimane ka na tamilo, to sa kami naktunapik sa patugot, igalakayaw wagot sila kutuwamot, takutawatugot, nagadamit ang lamang mga 6 imikanan nami, 4 imikanan nami,